Bibi nu tere voa ham banerano mahai mia bibi nu tere nga bibi nu tere voa ham banerano mahai mia sulu na tere sulu pal be na tu kati varan sa ye na ya bi na ya na ne.